go jenyo ka non ka sabali go sigi nyonyo ka hi mini mi benyo go fe odu ka di nyogo made mini mi tenyo go fe odu ka jenyo go bode.